0: agbaye ko ye ko ri ngba
1: agbaye ko ye ko ri ngba
0: iba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye maku
1: adiba baba waye maku
0: ngba oji
1: ngba oji
0: akunre gbogbo ni nso
1: akunre gbogbo ni nso
0: won ni korubo
1: won ni korubo
0: won ba ti rubo yo segun tai
1: won ti baba ti rubo yo segun tai
0: ogbe bo ngo rubo
1: ogbe bo ngo rubo
0: ebo fin
1: ebo da fun
0: injo ninjo
1: ayo ninjo
0: iyan wawo se lore pe ba
1: ayanukoto
0: ayanukoto
1: ese tono tere
0: injo fa nje o ke nbe la iku gbangbayin oke oke gbangbayin oke nbe la iku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe la iku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe la iku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe la iku.